sau lo mau pe lango de pa na fa wa fo lau fa fo ye le mala fa fo nga anga sa mo ai se nga na le la au tai mang ta ba ai ma se ta so wa si a mo bua la va le lango

0: famna tu tu pia nisi na yo kampani ma pisi nisi na malo le atinu u. Ua fai ma utu umanga Samoa. Kala tu au onanga o ni alofi lima mafana fano le alofa.
1: Ua utu toni lise umelangatila fa apulo mitua lima se u fa amalo fa yole faiwa.
2: Ngasi fale natura e peo le mai fatu kane sa suka toto mawalunga ngongu tinu puta ngasi le mafaufau male ano anoa yo isi ngasi manatua nei loa the nutrition and queen e tali yo maftianga tau mafai lana tima lana aloe se ki ale shake ne emisi alfa malustino po le sumpa ya fiafi taitasi yo e momosi ya ifo imau falinga o lana anava ase lau pasene lo soifu manolo ina ete ola fifia Fasota ya ne loa, le fa ululunga ya masai le au pepe, ma mamoe mausu te lima poasa, ile o fa o lima, fitu lima lua, iwa lima ono. O fa o lima, fitu lima lua, iwa lima ono.
3: Pete se su wane foi, ilone no fanga au tu, ile yuni te tolu, dasi fitu fitu, Ed's Road Ilumia.
1: Le nutrition on queen, o le langulango morisibile o le saamuna ngako, malestesis konsa.
2: Le Palm Pacific Supermarket, o le fale o loa mo au fatanga ya sa uma, e te filifili I o losi atoa, po le fataulusi,
3: ma ua tau mafavela, ma tau mafamata, te le o loa tu uaisa mafi ngota mai li sami, o o loa SS ma mea taulima mai le Pacifica, filifili so se la e te ono mea ai, o tusi ta yala ma tusi o le ola mo wa uma oe,
2: tau walunga loa e se tupe la fo isa moa, Faso ta ina ilo le sunga ya nom po entry sad ilona no fuanga I pick wheel
3: ile iva ono lua valu iva lima lima lima iva ono lua valu iva lima lima lima
1: le Palm Pacific Supermarkets morisi uleo le sa amor ngalo male stasi sponsor
4: e lua ni vaenga taua e mafaya yona tato tau fia ile pipisi o siama o famai e fevea ia ile ea mua mua O le tūmama I o tātou tino e tāwhia ai le pisi atu o le siama I nisi tangata e pei o le pupuni o le ngutu ma le isu I solo solo mama po se pepa solo pe a tale pe mafatua foi. La fua I wawe le solo pepa ua umana whao ngai kalo ni la pisi aua le anu vale iso o se nofuanga. Lua, o le fulu mama o lima I se fasi moli ma vai mama mo le tolu se fulu I le fasi fulu se e kone le uni. I taimi ngā se se aita o mafa a ele I tau sami pe uma foi pe a uma ona whaininga luenga palpala, pe a whianga iai ma le tau singa o tangata mamai, pe a umafoi ona whao ngā le whale le tā ua. E mawhai ona whao ngā vei la au, fulu ai lima o loo whātau winātu I le whale o loa. E tā ua tele le whātā ua vāenga nei, mo le tau fia o le pisi atu o siama I nisi tangata.
5: Yo e Samoana o na toi wha mana tuatu, I ele tautua. Ale tamali I Samoa, ele tamali I ya nom, yo le lepa nona, a loto Samoa. Ya nom, ya malonalo, ya Andrew Saad, le Palm Pacific Supermarketi, yo ile tuatusi, o le Shop Tasi Bidwheel Shopping Center, le kona, o Carlisle Avenue, ma Bidwheel Square, I Bidwheel. Le au whainga luenga lau mata fia fia, Yo e Samoa sose o loa si I atua e te maua lea I le fale o loa o Norm Malonalo ya Andrew Saad. A e fia vala au iai, le numero le telefoni e te maua iai Norm po o Andrew. O le iwa balu tolu lima, fa iwa lua fa iwa balu tolu lima, fa iwa lua fa. Ia matoe fa mana tuatu Samoa. Le tatou le proklame a le fionga ia patu I la taua lava ngangana Samoa le tatou fōma I Dr. Sangai Tumua Banyani si upatu. So sengase le tino po le mafaufau ia e te maua lea ia le tatou fōma I le ofisa le numero le iwa ono tolu ono fa ono tasi tasi. Manatua Samoa e ono mea matatau ana e vala au le ofisa ona faya leo sau appointment Fato a mafai ona e fata la noa la fionga ya patu. Ya maaso e mafai ya ona e maua la fionga ya patu. La solua a solulu male a satofi. Ya mafai foi ona e vala au ile telefoni mopili la fionga ya patu. Ole o fata si valu falu a lua fitu lua ono. A e fie susu foi yai pa mae ona faya la appointment Samoa. Ole shop tasi St. Martin's Crescent I Blacktown. Joy fa mana tuatu Samoa ia le tato vai fa le natura nei foi tamali o le atunu o lo tautua ina si o tatou atunu o mana yo tatou tangata I le la ua foi lea a lolofa ya Samoa le tatou waifa le natura le tatou fama lo stino ia po le tatou sumpa sumpa sumpa aso uma o le vayaso yoi fa lalo ele tino puta soka koko mawalunga ia po oanga sengase o loo afia ai oele nei vai tau awa o te loa ia o le mato fa atonu le afionga le pule fa atonu ia ele tai tai misi le anga ia tu iai ia inei fo ia fa malusino atanga loa
1: ioi moni le lei le saunanga to vau pe yo le anganga le na ia langona ya le fia fia male me e me e ia ai a faita te le mau fo ni fa malo stino yo ti sawa u ya palu ku ku le fale ai ai ke lo te mi ya va ya ku si lo te le pese a ya no tom faile o u ya ta la pese sawa sawa ka ma vu le ya
5: ma si ba ya ai
1: Anu wale e pule ya ta ite ya ta tanga. Ai o le ta u o lo ta alu ya ile vai pito vau.
5: Yeah.
1: Ile nga te tau mawhai li ti aloe male shake. Ia e fape na fwoi na mawa ile fia fia nga ta u e nai uo. Yo nai pa anga ya misera mufo le faa mama avenga I maftianga o le tino. Mwa e faa ki nga u, lu faa ki nga u, wala ki nga makamai ki le fale. Ai pite te anga ilo I pito vau. Pila o ie mawa li si faa sili nga malos.
5: Ma na ia te, yoi.
1: Ia nga fai ya kwa yale ole ngei male nga kawaya kufu wa malos. I maile ki mua le si ya. Makua kakango ka ika ia. Makua kau kukua ila kau faa lao fie nga ia.
5: Ai anu oe.
1: Ole so ifuanga li ngei fai ya po fion mepe. Ia itka nga kala ko ye vanil faa. Sa unga malita apua inga le atunu. Ia awa awa so ne ya le malos ya upepa. So le wako ila lor ko ngu umar ko iku malo. Ia mesor ko umoku. Le si vai ngata wa pito va wa ai ai il va engali ah no siling ai le sunga le li pule ya moi mous ona va ai I tu la nga voyo le sumpa solo ko ke le yo kama ki la wa tatala fa tanga ai
5: le chupulanga ah
1: yo ele ngata le chupulanga to mai ti foi e la e mo fa yo na ilungo le valu ta usanga ah fa ye le si se va ye ta mai ti na la tu ma va tu ah silia tu la le malo lo so kama nga wa ale na wa tu foi o mana tua o nei atu nupi to vau. Ia, e amata tole ni atu alele sita maititi le lima tau sanga I taalonga vui ila kapi.
5: Ioe.
1: So kau alava taalonga vui ili nei vai tau. Ia, ina eva tu ele rumana I na fo ila alo amata atu waile vae nga fo lio lio atu o tangata I naiti na. Ma avatu ta maiti pe afa ili sisi vai ele fali. Ia nga faa ia yale ola hako uyo. Ole se kai mike vai ye. Soli, wakaule awola kanka maa kukua ika maiki.
5: Wakumu kumu ito maikia. Ay, may salto wanga wa onga ni ba itaw.
1: Wa umalala ya. O langa makuwai ba ufiu ka maikia. Yo kuulo. Yali mele au kalingor ka maikikila ako uya.
5: Ay, ah.
1: O na iba nga taw. Ula na bito ba. Ula umata mata male maitaw. Yay, ya. Awa, awa tutu fata male yuto. Wala umata tu fanaw. Mana yalo walu ite ilo fo ina la sa ngale mula to pe alu ma ave uma alu la la fo ku ifa fo ka mai ke alu ko ngi ngi ngole vai
5: ai alu nga o ya
1: li ai ave ka mai ke ko ngola fo ifi fe ngi ka mai ke le vai isi le tu nga ngai lo lo walu mar ku pe omi omi le masingi nga wa ko ala fi fe nu to mai le vai fi mo vo la tu le ma lo si le te ma wa ap to wa
5: yo e mana tu a ya e ma wa la uti a ro e ma le shake a tu lo a so ma le vai ya so ya e mo ni si fa ma talanga fa so tai Yel fetalenga ya momoe mausu te lima po asa po le tausi ya masai le au pepe lilu mera o le ofa o lima fitu lima lua iva lima ono o ifo I atanga loa e maua I foi koe maua ima koe feloa I maua kua ya
1: ai so iki kau fao soso wa foi ua ua kua yo au nakile koe ma fao fomua se ua kua ya au wana koe fem eva I lilu ufie sisi ma ya wa kua yo imi Aku kau kau macam apa kau ilu kupu asesi, kau ni lu malu kau ay alah rumah Fai fale le mai ngu ku isi lo wa mi ole ang.
5: Ya.
1: Ke lo nga ngai vai vai ele wa pi ko va ola ko
5: la. La ko wa.
1: Vai vai ko le so I fuanga. Ya aro na fo yo lo ya il fia fia ya mo wai fo le ata mare tu la nga fo ile le fa masan ya.
5: Ma na ya tele yo. Ma
1: tu o le si ko nga pa la ngi ke lo ko le fia ka ka le fia si si ya. Ai mi kolo yo. Sole ke vai e wanga uvai el tua inga tulanga le.
5: O fia fia loi wo ma pa anga.
1: Ai. E kuai lo fai akua woso mai fa filo ai oi.
5: Mana ye tini.
1: E mana ye lal fa filo ai mai fulilele. Sole si ke mi ke vai ke ya le opo e pe songi mai. Ke faro ngua kula al mangongi ol kama. Ai ya wo ya wo. Ma se kau kua ngā kua kua fa maruski. Se ave fang fa mangongi le spray spray.
5: Awa mana tua lai afu tangata. Oi oi
1: oi. Sorry, oi se kami mangongi lao kamaya lao ingiki lao uki uli o kailanga wotala no atu pito vau am le wa mikoi o ka o kai aru ma ave sau mask
5: ya maal ma ave sau Glen 20 kalo
1: malo malo leva ili ni fui bang o le uli o ki lo ale fai mi fai se ata pito vau e mai se ala le uli o pali itai to yoane ma mo le ya to aisa aku ya
5: ya
1: kama fale ko ngunga ngar sunga ya le si kama ya se sau ya le si il va nga le ya okay lo ele un marco e fia no kama e fia mer e fiu meri ko kakali
5: ole ko ya lua
1: au fiu au fai mo ya wo ngofo ngofo i ole ko fia le fale ma nga au ko nga kakala a wana lai ta tala li fale a fia fi ta to vai fa natura ya o ngom le kale lima wo le wo ko ngi wa
5: ngi ele kele oi
1: oi we at we na na ya lua e ko fu nga ma wala vai Yo le ale li pule yo le face cam face le ka ya nga so lu ku so so polo a
5: ya ma le tu tanga lo a so le es ma le le le fo yo le fata lofa ya ale fetlinga ya mo moy maus pol tali ma po sa tali ma lo a ya a olo na fashion tau si fo ya ma sa le pepe oye la mata fi fi
1: ya ayan me tu ni yo tanga te fai ia tatu tala noi tulanga o pisi nisi ya ya la fonya fifi ya tutanga tsa sa le ya lo fonga pito va le tule ya yo isi se fia no se be per ko ba ya ko yo e
5: fa u u ma ya
1: pole ha lo va ma le yo fo yo le ko nga fa nga wa u si le ya mo mos le ha le sa wa ki o le ha le va ye le ma fo ni tum tum wa pe ona fa ya tu to va o le nga tsa tatu tanga tsa pacifica ya fa pe fo so se lan mo so se ngana ya ave me kala mo mo fa so le ase ve me ke lo e tanga lo po ali tanga tsa fa ko fi ka ngoli mo le wo kilo wi ka lo fi ka ngoli ma ya ai a fu si pe ya la fu si le so o yesu wa ba ko so le ya fa me ka mo o o te le lo ai tsa so se tanga tsa pe wa tu le wo su lu ma ya tsa o mo mi le so so ani ya ba ko so ka ka ma le le ya Ba ku ya kamu faila si aku yo ilisi a woli inga sunga ya se yuli fa to to a oke mo fe a kamanga wa kamanga le wang ya fali a o mali ma ele fa ka fai ke fi ya ya fa pe vole sunga ya sa sa kamu fai o ko nga ka wor ese benga fali ngo fi ya mesela prestin ya malo fa ta to fi ne fo wo ma wa si o so ya ma wa a
5: no
1: sunga ya muri vai ma wa ya wa vea nema prestin ya ole kurama Ale waro te hosne back malo fa tai ya mo

0: Efam na tu tu peni sina yo kampani ma pisi ni sel mamalo le atu nu. Wa fai mo tu mang Samoa. Kala tu o nanga o ni alo fini ma ma fa na fa no le lofa.
1: Wa tu tu ni se na langa tila fa pulo mi tu ali ma se o fa malo fa yo le fai ba.
2: Ngas ngas fale natura pe ole mai fatu kanesa suka toto mawalunga ngongu tina puta ngas ngas le mafafa male ano ano ayo isingas ngas e mana tua nei loa the nutrition and queen etali yo maftianga tau mafaila na tima lana aloe se ki ale shake ne emisil fa malustino pole sumpa ya fiafi taitasi yo e mo mosi ai fo mo folinga ola na anava aselau pasene lo soi fo maloloina ete ola fifia Faso taia ne loa, le faa ululunga ya masai le au pepe, mama moe mausa te lima poasa, ile o faa o lima, fitu lima lua, iwa lima ono. O faa o lima, fitu lima lua, iwa lima ono.
3: Pete sasu wane foi, ilona no fanga au tu, ile yuni te tolu, dasi fitu fitu, Eds Road Ilumia.
1: Le Nutrition on Queen, o le langulango morisi ule o le saa morangango, o malestesi sponsor.
2: Le Pan Pacific Supermarket, o le fale o loa mo au whataunga ya sa uma, e te filifili I o losi atoa, po le whataunusi.
3: Ma ua tau mafavela, ma tau mafamata, te le o loa tu uaisa mafi ngota mai le sami, o o loa SS ma me tau lima mai le Pacifica. Filifili so se la e te ono me hai, o tusi ta yala ma tusi o le ola mo wa uma oe.
2: Tau walunga loa e se tupe la foi sa moa. Faso ta ina ilo le sunga ya no, po entry sad, ilona no fuanga I pick wheel.
3: Ile iwa ono lua valu, iwa lima lima lima. Iwa ono lua valu, iwa lima lima lima.
1: Le Pan Pacific Supermarket, morisi uleo le saa morang alo, male stasi sponsor.
4: Se ona tau ma fai le suko E ma fai o na a fi a yo tō tunga Fa a te lei na I le ava noa E ma wai o e le mai fatu Mai suko va e ngā lua Ma le kāne sa E fau tu o ina I a lalo I fo I so lua Spinti I suka I le asu O va e inu tu a mali e O se tase leo a wala e fai ngō ki Ona tātou tau ma fai le suko E fai titi a nei lua le inga vai su a mali e
5: Best dale vai.
2: Malota pai Samoa le nei tula o le tato polo kalame. Ia e fie fatalo fatu le tautua ya ila atawo lo mafuta mai I le tautua ele neitu la o le tato proklame la fionga ya tangaloa lupe matasila tui saafia aso I tupu yo lo mafuta mai tase mania ngalwenga faabai taimi e malana kulupu lo moli ya tfoya lo faanga o le tautua mo oe. Ya frapea foya na moli moli ayo na lo faanga isi yon faletua I Samoa ya taeiba ai ya frapea le nofaalo lo mafuta mai Samoa frapea foya na fia moli moli ya lo faanga o tangaloa lupe matasila tui saafia ya isi yon tina ya ila fionga ya faala tane a leifi I leinba ai ya male nofaalo ya frapea foya na fatalo faatu le tautua ya sipai talo sanga o lo mafuta mai Ia whapea ia tāpuni masi, whatalo whātu o lo mafuta mai I le tautua. Ia whapea fo ina whatalo whātu ai I le tautua, ia te vanga, ia whetalainga ia lio le vabe a nesi, male faletua ia se furutasi o lo mafuta mai I lunga o le iti o whafonga fonga. I lātou lo mafuta mai lunga o le iti o whafonga fonga. Ia mai lātou whapea ia le faletua ia Helena tau finu o mai meleponi o lo mafuta mai. Ia whapea ia Manuto Ao, ma Sean, whapea Heidi Anna Maria, o lo mafuta mai Melbourne, whapea ia Malabina, Malotu, au apa au, ia Masiola Alo, Princess Helena mai I Queenselani. Ia moli moli atu alo whaanga mo o tau tangaloa, mo nisi alo whaanga.
1: Ia ouo maasani ia re tatu o Nangapito Vao, e le whangaroina le anfionga le pali tele taito Ioane, ma le whalitua ia Viva. Ya male no falo le ayo minto lo fa pena na falo ngolo mai ya fa pefo na le fangalo ina le fionga ya o ke moa a se yuli fa pefo le fultua ya sala masina o muri atu lo fanga mo ulu e mesel no falo fa pefo na muri atu lo fanga le fionga le mulpola tau pa u ton pali fa pefo le fultua ya va va samana ya te wila male no falo ya mai na le pito no o ya mai se lava sia wole sunga ya fo mai si la tafa pe fo fo tu ya lu isa male ai nga ya isen helen mo mo ya tu lo fa nga mo to ya fa pe fo sia wole sunga ya sa sa ma pusi ma kafi ya lo fa fo nga fo nga mai le ai ma no tuli mo li ya tu lo fa nga mo to na ya lo fa nga na mo fa na mana tu ni fo va nga to tu ma la na nga to va
2: ya malo ai ole ataina ya le si fo fo nga le nei o matulino ene langa aya Joy fa feilo ayatu, lilo mayaba, usila o chou fa fufonga.

0: Yo e Samoa, ia, yeah, e usi mai pea lau whaafonga o le tautua lawele nei e la wala leo le siu leo le Samoa ngalo. Ia, yeah, e fia mwani moli atu alofaanga, fata alofa atu, ia yeah, mulipola tonu taupa u, ia yeah, malifaritua, ia yeah, vaovasa manaya te wila papali, i faftaile, fata simai, ia, yeah, yo e ile tatu polo kalame, ile neitula, ole afiafi, fia mwani moli atu alofa ia, yeah, ia, yeah, ia, le fetalainga ya mamoe mausu telima poasa ya male tausi ya masaele au pepe yoi malofa yole faiva ya manisi lava o ainga matau ainga woma pa anga umalava le tautua le si uleo le saamona ngalo moli atu alofa anga mo o tautanga loa mo nisi alofa anga
1: yoi fia moli moli atu alofa anga i woma sani ya le tatu por kalame le sunga ya le sunga ya tangielu fwa pefotifiltu ya noa a fa. Ya mai le aile na wa nga ya tuai i Macquarie Fear fa pe fo ina muri atu lo faanga ya le uso ya fiu seti alo ia i fa pe fo le tu ya le tosi ya Helen muri atu lo faanga ya i le uso i pole fionga ya to ate velisa ako fa pe fo le tu ya sita male a inga ya le faanga lo ina foi ya alo faanga muri atu sunga ya lesi ma Mary fa le tango ai o to le fo ali le toni vete motu masua Mary fa pe fo le tina matua o lo maftai. Fia tai no fulltime to special name mo le sunga ya muli vai mau wa ifa perfect.

0: Ioe o ulima ia e la vea iai oe. Ia le siu fonga mātango fiele nā. Ioe mauto tasi a suao. Ia le nana molimoli atua ia lo faanga. Ile pa ia male mamalu le atunu. Olo mafuta mai ile tautua. Ile nei tulao tato plo kalame. Watu lai mali tato taimi. Watu e luas fulmaleono minute. Ia na tafo ilea ole tulae faa. Ia ai usimai loa lau faa fonga Samoa. Ile siu leo le Samoa na ngalo malana waya telefoni. Fetoso ai stete SS o Australia. Usimai ya lau faa fonga.
1: Talofa wa telefoni sao noa mai.
2: Matalofa tu Samoa. Ole siu leo le Samoa na ngalo malana waya telefoni. Mai istete e ono o Australia. Mai le sete o meleponi Vittoria. Malanga le tamai tai a Sally Contarino. E fai tafaonga i Las Vegas, America, petai. Waripotia e ona lava uso e to alua. Ya Amy Maloren Contarino. Eno nofo i meleponi. Le leto e maua se fesota inga ma Sally. Mo le lua i le tolu o bayaso. Na i ulava ina malanga Amy Maloren i America. Ona ole fia maua se fa amatalanga ile leiloa ayo Sally. Sala ua fa ailoa olola uso e fia fia tele ile hiking. Ma eleo se taimi mua mua fo ilea ua malanga ai lola uso ilea ta alonga i Amerika. Ai ole aso na fa amoe moe e tu ua ai Las Vegas i Amerika ma choi taliu mai i Victoria Meleponi e le i taunuu. Na maua le ata muli muli o Sally i CCTV e le maketi i le aso 24 o Iuni sa maua oma ana ato pau i le hotel sa api ai o ia o loo whaanga solo pea sue suenga i lea wha lave lave. Waia telefoni ma i le state o Brisbane, Queenslandi. Pafua se ia on lockdown. Se tasio a onga i tutonu o Brisbane. Ona ua faa o ngā e se tamaititi a onga se naifi. Ma tatui ai le isi tamaititi o le a onga. I ripoti a leo leo e sifulma leonu tausanga o le a lii. Na ia tatui ina le isi tamaititi a onga e se fulufitu tausanga le matua. Na ma e alfa a olima. Ona sola lea o le sifulu ono tausanga, aina maua leo leo i tutonua se taa vale. Sa taa ofia leo leo mo su esuenga, ai o leena manua, sa faa tope tope mo tonga fitinga ili fale mai, ona itunga tele manuanga ili fata fata. Sa taa punia lea onga mole lua o itula, mana vame foi ona faa tu ua alo mafanawa o onga ilea aso ai faa nga solo su esuenga ilea faa labilabe mafaa ilo vave imatua le tu la ia yo lea faa le tonu ito tonu olea onga. Waya telefoni mai ile seti o Tasmania. Fata ia le au malanga le malofa le stetia Tasmania. Sa fai malanga i se maa e asia le Oyster Farm. Ile asa tofi betai. Ina ua maea le asia singa. Na kuka ia fafose ile maa ma pa uu ai le Liberal MP ya Tony Passan. Masa awina fa avave moona tonga fitinga ile fale mai. E toa lua na afia ile fa alabilabe o le MP. Mase tasi yolana au fainga luenga sa malanga ilea fainga malanga. Na momoli lea nganga faafitayo Tony Payson ya ila tona fesoa soani ile taimina tu lai ya ile faalabilabe. Sa ia failoa ile Work Safe Tasmania male Australian Maritime Safety Authority. Waya telefoni mai ile seto Adelaide, Australia isaute. Ama talia ama faavae, eni tupulanga talavau se to avalu, se kalapu ua faingoa o le kalapu fusu. Sa la tofa sala lawina ilunga o penga tfa ilangi, la la tonga alwenga ua faatu wina, masa iloa le to atele le tupulanga tama, na lolofi e fia awai ile kalapu fusu. Sa vave lava ona suesuei na leo leo Matao fia le li ita ita is formal fetu ona tau sanga mai i Deverin Park. Ma o tau fia foi, ma le toi faa wa wina o lea kalapu, ai faa nga solo su esmenga, o na ole to atele o i latou, e ta is formal e tolu o latou tau sanga, ma ola o a wai ma se teine i titi, e se fulu tolu foi ona tau sanga le matua. Ua faa saa ina matao fia leo leo le toi faa wa wina o na toi tuu ilunga o upenga tifaa ilangi a la tau faa salalaunga e winga ilea kalapu fusu. Waya telefoni ma ile sete o Perth au sitali e sifo. O se a inga na tūla la tau ta avale li pita nuu o Cloverdale ile tu lai fātol sfulu o le asalua le ba yasole nei. A o tau mwafaisa tina e au mai umai fafola na whanau mai ile ta avale. O le tamai titi sai le pram e lima tau sanga na oso ese ma le pram mata moe ile awala. I reportia leo leo sa tamo ele tina e ta ofisi ana tama peita i na soa ina uma ila ua ese four wheeler drive. Sa faa tope tope ili fale mai mo tonga fitinga na maliu siya alu toto ili fale mai ai olo otonga fitia pe ele tina. Ole ave ta avale ole Toyota Land Cruiser na tu foi oia mafe soa soani ili taimi na tu la ya ili faa lave lave. Olo faa talo sangaina leo leo ni moli mau. I lea faa lawe lawe, e fesa o ta ibambe se ofisa o leo leo, e lata lata ane iai. Male tato waya telefoni faa iu, mai ile sete o sini ni usa welese. Faa o lima se atalii, i lona lava tamaa. Ile aso tofi na te anei, aso sfulma leono yu lai. Na tu la ya i lea faa lawe lawe i Glenmore Park. Ina ua maai e tua oi se mu, na ripoti ai e tua oi i leo leo se mu, na sasao ane i le tua tusi i Warrigan Crescent i Glenmore Park. E taunu watu leo leo ma maua ai se tama, e ono sfulu faa ona tausanga i le driveway. Mani manuanga ilona tino a o sasao le afi. Mai isa ripoti a leo leo, olo taa uai ya la tosu eswenga, olo o masalomia na faa o lima lea li ilona tamaa, ona ya toso mai lea ile awala taa vale, masusunu ai ilona tino. E mawale tamaa wa maliu oia, na sola lea ali i Beitai, na mawai leo leo i Parks Avenue i Warrington. Wa mōlia nei lea lii ile fasioti tangata faa moe moe ina ilona lava tamaa. Ma ole faa iunga le nasa amoa, ole waya telefoni, faa fitaitele le faa fonga mai, ma faa soifua ia.

0: Tamoa e o le va o matua ma whanau le si ufufonga ma alie le nao pesa I le maleota. Na so ula atuai le si uleo le samona ngalo malana waya telefoni. Ia fetoso ai mai stete ese o au se talia. Ma lota apua I Samoa yo e matautia lama meo lo tutupu I tutonu o au se talia lava ia. Fapea foi tutonu o sini atangaloa.
1: Charlie.
0: Ya le tatou tala le nā, ya mai Adelaide, ya le kalapu fusu lea, le tupulanga. Esfultolu tausanga, ngā le kaikai ngā esfultfiku tausanga le makua.
1: Mau, e a.
0: Ioe.
1: Matau tia lava mea leo tutupu le neiva I tau pito vau. Yo sā sā, yo umafoi, o leo wa matana mate, ia le tupulanga I le vāenga, yo le fatau ina, o le aisa mafuala au fasaina. A lea foi... Ia o teilo ai ai ala au mātutua sa awai o leitua I mea nei.
0: Aia.
1: Fao soso ia le neita I se furu tolu tausanga a leua. Fotua ilangona yo e fatupu le e fatu
0: se te leo
1: se kalapufusu. Ia ai e taita ia se furu fitu tausanga. Inga paunu me maua yo le maua kua makua I maa omi whainga. Ia mai e fatutaya ono le maata alia ia fo yo le vaenga o le si o manga. E ala le le mtanga luenga o leo leo fapea mm. Huleko msina I tūlanga o mea fapea na Adelaide.
0: Ai, atanga luenga. Ai,
1: pangwa mm. Lina ngona tāua, ya tau pito vāo, ya tālo si, ya awane, ya whaina tūpulanga. Ya mm. Mata alia, mātua, ole mea tāua lea. Mwai afua, ya I otamaiti o lai a onga. Elea ya masitamaititi, fo ilia fapea o lai ua wai umale a onga. Olo no inga tau maimutu ale alua, sese sa ililuma na yala uaru ya mata na oa ole vaenga le alele ili fusu. Ya yeah, mafai o Natalia tuai fo lele lungo inga ngara ufa kufala vela vea le mele la saungi.
0: Ya yeah, mali tato tala le tanga loa ise tina. Le na tu le ta avale ya mauso ifafo ma.
1: Fata mala tele.
0: Ya mao ma ifafo le fanao.
1: Ta alofa ya.
0: Ta alofa ya. Ya wama I maule ola.
1: Ole ne ya lua tutu ala ya ta ufafo le maimale maangalo ya te.
0: Ya te ya.
1: Ta lula le fata mala sa ta wana fusi mua mua le fusi pa ole. Ole to maititi. Ya ale ala o tu poi fa la vela ve ma afia tu ina ya vita vale o isi vita vale la shawa a
0: yoi
1: ya al fatta malo ila to ye feo ilu ngo ala tele tu poi fa la vela ve fa pe pitova
0: ai fa fa ya foi a lo to mala mala ma o le vita vale na tu le le ma fiso so ali
1: a yoi
0: ya mal tacho tala muli muli le na to tonu lava o sini nei a so le
1: ele mama ma fa fa mai foi ali o sini ali o makua ali am kwa makauki O kafia maua so ka uso lea, se o ka makua ka ngō lima tānu whai. E o te ilo e lua mea lo tua inga I whai pia fwa ilia a me whale tonu le mafau fau. Po le mea, ia ae, a whale tonu le mafau fau, ia ua ovo le tāngu fio fua lau fasa ina. Ia ae ale mea tonu ni yore no fwe, ia ua matua ova, ua ova le fua te leilo, pa tau pole ale si tua inga tūlanga e o ye Pole ase tu inga whamanu ianga e mau ele tamatiti.
0: Ai tā lofa tanga loa a. Lewa ai tā lofa isi tamā ele matua foi a.
1: Iyo,
0: na le onos ful male whao na tausanga. Tausanga.
1: Mm. O te matua maofa ia a ua whao o lima foi ai. Walawa le tutono le fali. Mai ato e toso mai fafo fa a. Ma tutu ia ile afi.
0: O le matua le ai lava o se mingao.
1: Le se ava, le ai se va fea loa.
0: Le ilo le tamā.
1: Iyo, o tu inga ia sa taunu o tau sa silinda o wane I whanau mai. Ta alofa si nei tamā ia pau olea tauna ia alofa ngia ele li ilia nganga fo yo a inga ia emesera fo yo au te ilo le matua maa fatia o se whanau ia fata se fo imastina ale a inga ia mani a inga lautele. Ono le afianga I nitu inga wharewela vea e maua ina. Ia le atali iana ia whao o ia ia tūlanga le manu ia pito vau.
0: Ia tato tāru sia I le atua atanga noa. Ia wha mamau alo mawhana ua Samoa mai nei tu a inga wharewela vea ma afianga whape nei. Yo ina watu lai mai le tataimi watu iwa minute. Ia na wha amuta fo I lea o le tautua ale si uleo le Samoa na ngalo. Ai toi wha mana tu atu Samoa ia sau pese mōli mana o. Sau pese a walofa. Mō le tato polo kalame I le afiafi a tai ao. I lunga o le silau tesi ma le tolu wha mōma I le tulai ono se I pa ia le iwa I le afiafi. Ia afia mo mōli ni o walofa anga se pele ya te oe. Ia tus mai lunga o le tato api o fōlinga. Ia na tu ina atu fo I lea. I leitu lai valu. ile aso atayao ya ai fafta ya tu sa mole mafuta mai yo ile tato polo kalame fafta itele ona tato toi feiloa ya ile afiafi ya tayao ina watulai malita taimi wa valu minute toi valu minute ona faamuta loa lea ole polo kalame ya ai fato fa atu yele tautua ile siu fufonga ole maatulua atanga loa yoi foa foa ina
1: mana ye tele a
0: yoi
1: ya wo umam pa anga mori ye lo fa anga fa mai ama ya ya
0: ya fa tsaile ma futa mai sa mo usila fa fonga si fonga le matulua foa foa ina.

Yena fa fonga le malo tolo le tatu o tunu le siu fonga ma li le nao la ofa ipese le maa tu lua ya ele fa ngalo ina ya au maa lava lau fita fa fonga fonga mo le atu alo fanga fai u le tatu tunu malau tapua inga ya oa maa inga wanga ye lau fasa ngale nifu va ngale fia fi ya tauna ia alo fangia le li ya tai tai ma fasino ala ina iai umale manu ya fua fua nga umale malo te leo le atu no un Te tapua ingol tat manu sa moa ilana ta alonga le alo atu le afia fia na nei, tau ina ia alofangia le tua. Ya ina ia uli masau wase ayo le tapua inga sa moa, o lo faat pe nao na pati ta oto a wa loto wa rofaiva, mo se ayo sa moa. Ya tau ina ia famia le tua pito vao. Ya ile tapua imaya si o tatu tunu ufia, lava se vaa enga o maa ua maa yai. Ya ae, amaya se faa tofa, manu wanga ya tu le tunu ya ile fai wino ta por kala memra ona ngle fai ngle fiasi ya samwe o manu na manu ne yo la fasa wa anga lele tu ai na un ya famu ya le tu i malo lo ngle fiasi uli msa fo le nga ya tu ile nga lu nga fo la fo le aso ataya o ai tatu fe lo ile fiasi ke tu la yo no ha ya tu le vo ilu ngle selau tse smal tor fa mo ya ai malo ba ngle ni ulta au nanga me ya tu va mana ya an malo ya tu fe va le ta la malo tu au na So I fua sa mole tunu sili on a pele oi lenganga.